on the chiwarti gabanci bi bakaci and the cabot piece na sembati ngalin ya fa capis na sembati ngalin ya fa capis bo mak cet bi na sembati de ka wol banyano lo mak na sembati cit a jugu po mak me na sembati a ci a jugu pies na sembati nja ci na sembati na yesan na sembati nja ci na sembati na yes na sembati nja ci na sembati ni me nul ungalo la ci kuy me ka ci tibanyano lo akan ci yaaw de ri makuy daga natiti prim na sembati koy na jawi daga nyanko ina jonku ko ka ci dinda ka wenu ci nespimene ya kaula ringroni ci ripi duku ne la sembati ya jankma be nyaan nyaana ci bak ci angajar bala angul ke ka ja daga nyaan na sembati a jank me jaba awle ringi ci ribi nyaan na sembati a tankinja stankinja angi tentu ler mun to ka ka tene u bararu bara awle ringi nyaawi ka ka ge ka ta pete frin bang ka prom ge ka kon kon ani la man ge ka tas ge ka tas ang wimbo te kaka ti binyang ge kaprom ge kapu ci banyam ki meke rek nyang was ndaka jent ka ngi jomati binyam ba chumal ka nyan ma abri ka win ko muto par me bi yandar ci ti gab nyan bim ka bi yanda binyana ka buga binyan akaba ni ga te binyana ka ko imme in kapu pro pa wip yank binyam ba to cer piana sembati jank ma ta binyanja na sembati jank ma binyanja ana sembati rolling jaba coin the fury back balanda gruka kanyam mange kapronge kapatas ge kapronge kap konkonga ni lemat ge kapronge kap fiar kaje kaje de binyambi mebi bu ko ka chi binyambi mebi ki yank bulu ki chi binyambi mebi ku imbu kap fiar nyana sembati kap fiar na sembati ya puri roru ko imnyawo ko kap fiar kanu jawu leri nyaawi nyaana sembati dugal na sembati fiar na sembati jaaratu kap kaka tuk piari ba ngitar kaka jaaratu kap kaka tuk piari ba pene kaka jaaratu kap kaka tuk piaka rogu ko ngulo am nyaana sembati kaprom kap fiar kap fiar na sembati a jank ma be nyaano kap fiar ang nyaag nyaakana no do be nyaak kaka gedaka nyaange kap ci ba nyaambi ki mek ngwas ne kap cit ke kapu kan gwas nga jet nge kapu kaw jampus ke kapu jampus ba cinti jibe ba cinti nyabi na sembati jampus enjabi akalu ci kinyanga kapu tengwas nje kambu nyana kapuga banyana kapuga ulimta lenti nyana uchira kinyanga kapu kaw jampus ringwas ule ringi jampus sai banyamba jinko ibarol enjoy den ginyana sembati ka dong ka chank ma binyanja para jo wule ringi japp sa to e banyamba jin a sinja nan ciri batiri ka purir pi japp se nda wut aw ci na sembati japp sa to am ciri binya ka wulu ko e kinyaya ndi ka wulu di ka wulu ma wule ri me nyana sembati am les ne o wasu o ko jintat o tim tijar nyande wasu o tim ndi ka kaw japp sa di wasu a pati no wasu jintat para mem ka tu japp sa wasu ci kore karo lerun ci bakki me na simbati ngal nja pangu as nja pucho ne ulilan na simbati ngal nja pap ci banyambi ki meke raka ci bi ciul na simbati nja ci na simbati na jump sa akangu ci banyambi ki meke tande raka nat raka jaw mag bar na simbati undo jump sa wi na kar nja na wutani yesu kristo ane chatar nja re cross akanya na ci bakki kristo nga ci jump sa nka tu jump sa mi ci kristo Kristo nga chu jampusa. Ajugu nja china jampusa. Yesu Kristo. Nga tu tuwami ulubliengu tunti kwa ina pika arawi kwa iba nyamba jindolu ulubliengu tun. Mabala anoke kajaka ulu yafu ntula jugu. Hana ya asinji jampusa ambu kule. Para mebe metu kwa iba chiri pro. Akambu binyana kau luru tu uleri. Akaba luru makti uleri mira karomu. Daka kau jampusa. Angi kake tembu kake neti binyana ubara binyana chwe achipu fiara ti Yesu Kristo ni bruka ti Yesu Kristo. Ulimu ta lenti njari ubuku jonti kata walu ntaja nikanyanti prifu paja nta niplo. Ajoma wei umange kapu ruka ti Yesu Kristo. Gekapu ruka ti Yesu Kristo. Gekapu fetu

ne sungu liangul ma tata wentul wen ko nga tata wentul anti lendi farato molumbos anti marta di bara.

0: Mantile per ti sando canora, cambiaria na malila, dajana arcalina pacem viasa, wanyangiri gine bujaburina. Mantile per ti sando canora, cambiaria na malila, dajana arcalina pacem viasa, wanyangiri gine bujaburina. Mambandi gambiente fayobana, wasinji ya na matugala sa malesbe ninjiro bijengambi angalba tumi ya kijumputisa bununta limolera linga mantiska bien kuchak mbukarenji nasemba zijabo wanu wikambiwi manjaba nyanji mangalpu itagambi. Yeah, aci juli der Guinea-Bissau sak sonde mancikumbum program manjaku pikangkur pi ler lole ateng ler ngbakr butakala di radio West Coast 92.1 ni DJ Ligar.
1: Asun cer program manjaku pukang kurpi uleru lola ateng ler ngebakar betakala di Radio West Coast 92.1 osin ji ligar mendi ni tefarin don tin ni nyonko kurin bu non tu kara dimas da siri kombira me bun grek da jaka top ni hindi sililal da jang yaay bu tiya ke tenen ni indi ka te ko en je
2: Yesai ngong we kalempe
1: Bankany basi bikiri Gambia tiblinga Garbu tante Gambia maulinda mbos Bawula Niba jolbu tifina tinde Aneba pepe langi

0: Hello, West Coast Radio. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Boss Jim. Boss Jim ziar nala.
1: Ya da okay jalo nala ziar bi.
0: No lendef.
1: Matram bi neex na.
0: Jerejef Jim.
1: Ni ci ne ci mo boy ji.
0: Okay.
1: Ah, ma ci de lo Saint-Pierre nak ci ko ni.
0: Wa Saint-Pierre wa.
1: Ya jox ko suma jabaram mo ci ngi.
0: Okay, diminga.
1: Ma jox ko suma aw gi.
0: Aha.
1: Patcham.
0: Wow.
1: Okay, tamen sa aw gi.
0: Wa.
1: Yohale ko itam suba aw yele ci koro ko.
0: Okay.
1: Ñom ana.
0: Wow.
1: Yohale ko ñom ci ko ci koro.
0: Wow.
1: Yohale ko itam ñom Lex.
0: Wow.
1: Ak aw gi.
0: Wow.
1: Wow, yohale ko itam ñom Kadiso.
0: Mhm.
1: Isuma Said fini.
0: Wow.
1: Wow, joxale ko itam suma waji nek ci antenne bi nakala ci wati
0: jokin
1: ha
0: jokin ak sukuna
1: jokin
0: ak jabaram sukuna
1: jabaram yepp len ko jox.
0: Okay,
1: wa joxale ko lu bari nak yewtegal nak.
0: Jerejef Boss Jim.
1: Wa jerejef, yalla defa jamm ya rab.
0: Amen.
1: Yalla mayla yewit radio ak television boy prefer programme.
0: Amen. Yalla na yalla nangu ñaan. Jerejef Boss Jim. Okay, malen gina content. Okay.
1: Thank you.
0: All right. Oh, wa bana. Tibal len ma suma boss. Waal madam mu tibal ma suma boss.
1: Ara mo wef lako.
0: Wa wef mako. Wa yone mako wef. Okay, Jerejef. Koku di

0: Hello. Hello, West Coast Radio.
1: Hello, Flagman. Je nan Albert Gomez from Bakendik.
0: Eh, Albert di Bakendik ma fi nun tari ki puraren.
1: Non, ma manje
0: kara di ma sin ji tevre manje kaleso. Ma tari ma fi nun tari ma fi ndu barare lil kalen. Ba nyam Bakendik rom Albert.
1: Ci kon fi me jamati
0: kala. Dayis blingo.
1: Eh.
0: Yo ma lilam bin ji tew bing.
1: Ah, lo gonja ke kemon ko len ko dingam din melon ko lan da ko mak.
0: Wow.
1: Bilaire.
0: Baramak Albert. Ba fombe kim ngal bu ko kawlum bos tere.
1: Ah, wol bay tinji bo de ci ko ba nyam balone balone di bakri ni ko lu ko lum bos lu ci la ci nga jama.
0: Okay.
1: Na nyal brer bu ci net ba fa len ci awlu ko ci nga jama rek.
0: Wow.
1: Na yan tik na yan kombo ni to ko ci nga jama ni.
0: Bukat teo bling. Iyo baramak Albert. Ampunak puar pawi Albert ni banyamba kendik bling. Banyanyo mi maulin dembos kat ninjiru kirul. Putup teri boda amdalai kat ninjiru ki. Dakan demas duar.